Consultorio Salud y Vida. Ak ong riking ayis, ri ak aslem pagyaka ak umanela etamanela. Biyak asyon rikin kap yap ish, rusipohik rupampamah, ruchikopil pamah, ruyap ish sase, itahik labalenik. Manekbaran, asyon abih, kulah, ipoch ish, ihalahok rubetsyap ish. Pa Consultorio Salud y Vida, yat ka umah chiuts. Tachari ramah riching at etik pa uyonib el 4209-4524. Humbechik 4209-4524. Ya abil pa usi cuadra chireriruk ustinamit oko. Consultorio Salud y Vida.